0: unu.
1: Saa anya gị mmiri o ka fọdụ gị app email o bule n'elu data gị. Tinye anya na auto-update gị. Lee ma o nwere app email pere zoro n'akụkụ na-eri gị ego. Mechie tab ndị na-anaghị e-use mgbe ọbụla itinyere data na fonu gị.
0: Mụnwa, ọ kwa fonu ka mbụ. Ọ bụrụ na idozi data gị ọfụma, mịa ya, fichaa ọnụ.
1: Obi ụtọ na data gị taa. Leave it 100.